Mese kome chas la? Top kompa, kome chas la? Kome chas la? Top kompa, top kompa? Top kompa? Nou konen chas sa se temperaman nou. Se konsa niye kote mpase. E debi nou konen chas la la kayay. Nan koumon la kawit se chatelier. Nou fè sanve la. Me asu la so ke son de foufoun ka bay problème nan peyi ya. Foufoun debake nan koumon. Se mwen pou di nou sa foufoun a fè nan bal la. E si nou d'accord pou di nou ki sa foufoun a fè.